wine na tisa o kunkrumu eni munyamu angwa die ye mu wine na tisa o yeran tisa sa nyami odo ni pa mfraframu biani nyina reso no dane do adi chenipa nti awurade Moses ihwesa nyama wase nyami.